nija lo seun awon kan soso to pe bo gbaye ro owo to wa ke jade ninu mi awo to pe o pojo merin dide o be ni koja fowo bo gbara de loju oro igba ni tin pe polo hun mi alase agba to fa ikike dariya agbope oku alukulubu wasa akini nu ile akin loju ogun arodede ola arodede oro alafin ajobo ni asudede bi ojo kini won eya juda eru to ju ogun eru mi ran eru re to ba o to to ba e so pe kabiyesi olorun ayo eni mimo funfun balawu

ni kon la wa yo ka wo soke fun ori aye o be won kere eni ba le wi mo ni ko jade wa pe baba nla bule le gogo olorun jesu christi la wa yo ka wo soke fun ile aye pelu orun iru re so won ma gbona ade la onina ni baba da bori ori ye afefe lo ti un sola o Nebukadnezari kaba mo boyaju si o

mo jira yo iwo na je pe ma ra re bi o se n tetile ko lati pade woli olarin waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikan ni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri

0: 5 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elu jojuma. Ame.
1: Ogo mani fun Olorun loke fun gbogbo kan ti olugbo to ngbo mi kaakiri gbogbo ile de apalaye e o ma dupe lowo baba mi baba re eni to ji esi mo ni alaye ibi ta won kan gba koja ibi da won kan gba be soja dupe lowo oni majemo bo ti ndupe bo si bi pepe ma yi nile ni igba meji ototo bo ti wa yi to ndupe lowo baba mi baba re to nfi ogo fun onise ara to gba e laaran to je ko ri ojo ti a pe loju agbara ti gbogbo eyan mo si ojo Friday ni gbogbo le to gbogbo mi patapata e dupe lowo baba mi to je ko ri 1906 2026 ni gbogbo le to tin gbo mi ya pada si bi pepe ya lo hallelujah na mesa ati ogun mesa ko de to fori bale ni gba mesa bo ti wa nse be ma gba pe pade ai bo bi bo ti wa ngbaradi fun eto yen ba pe bi parapo julo mo sinu eto yi bo tin pe mi na ni wo le je ti mo olare waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so na ni to wuro ya mi die nu akoko re ya jo ri ajo emi ka gbon to ni maje ni gbogbo ko to tete si mi na ni ti wuro ya gba ga jo ko re somo to se ya gbon ti baba mi ni fun gbogbo ko tete si mi na ni to wuro
2: ya o lo sinu we mark ori kejo pattern 2 re kilo wi
3: o si wa si bedside
2: o wa si bedside
3: won si mu afoju kan wa sodo re
2: won ma afoju kan wa si odo re
3: won si bi pe
2: won bi pe
3: won si be pe
2: won be pe
3: ki o fowo kan
2: ko fowo kan
3: o si mu afoju na ni owo
2: o ma afoju na lowo
3: o fa jade lo si eyin ilu
2: o fa jade lo si eyin ilu e ma gbe itoni nla ni Jesu Olubadalu o fa jade lo si eyin ilu ai mo ye eniyan na lo ni lo fun itoni na ni ti aro oya
3: nigba ti o si tuto si loju
2: nigba to tuto si loju
3: o si gbe owo le
2: o gbe owo le
3: o bi le re
2: o bi le
3: bi ori onkon
2: bi ori onkon
3: o si woke
2: o woke
3: o si wi pe
2: o wi pe
3: mo ri awon eniyan
2: mo ri awon eniyan
3: o dabi igi
2: to dabi igi
3: won rin
2: won rin e tesi waju
3: leyin eyi ni
2: leyin eyi
3: o tun fi owo kan loju
2: o tun fi owo kan loju
3: o si
2: nigba keji yes
3: o si mu ki o wo oke
2: o tun se gini
3: o si mu ki o wo oke
2: o mu ko wo oke
3: o si se ori gbogbo eniyan gbangba
2: ori gbogbo eniyan gbangba se gbo ikini ori igi ikeji ori gbogbo eniyan gbangba I mommy isele apa mi kan be sele loru eni ni so oru gbogbo e to ni ru alebu be ni baba mi ni kan fara won wa wo biti biti awon eniyan ti won gba riran lana ti won lo le won pelu ayo imo mo bi fire night oru eni yo to ni agbara mo me gbogbo e ti o lo glass ni baba mi ni kan fara won ati awon eniyan ti won ori na ini ma ni agbara sa iwo na ri po fara won o ri pe looto eni kini yen ti Jesus so ma ori igi o tun ni gbogbo eni eye tesi waju
3: o si ran pada lo si ilu
2: o ran pada lo si ilu e
3: wipe
2: ma se lo si ilu
3: ki o ma si se so fun enikeni ni ilu
2: o ma se ahi lo si ilu a kan ma sele ti gbogbo eyan ma ri lara re loni ki ile oni to su ko to di aro la gbogbo to se party ma bo ito lokoto ito ori dada to ito ori dada dada to ma bo o ma ni agbara o si mo pe looto ni Jesu melai ki lo fi pari se bi tori igbala mi re ni baba mi tun ti ran mi jade wo bi tori igbala emi aimo yi oniruru lo se ran mi jade awon kan wa ti won ni Jesu awon kan wa to won ti ku fe je awon kan wa to pa yan le ko lojojumo awon kan ti won wa ti won ri ona iparun awon kan wa ti won mu ko lo ti won mo baba mo mi ti won mu arigishina gbogbo awon ti baba mi ran mi si ni iwo na jewo Jesu oluwa to lugbala o ba pari kini wero mo ri kewa ese ke so se kewa bi
3: pe bi wo ba fenu re jewo Jesu ni oluwa
2: o ba fenu re jewo Jesu
3: ti wo si gbagbo ni okan re
2: pe to gbagbo ni okan re
3: pe olorun jidide kuro ninu
2: o jidide kuro ninu
3: a o gba ola
2: a o gba ola
3: nitori okan ni a fin gbagbo si
2: odudu okan la fin gbagbo si odudu
3: eni la fin jewo si
2: gbagbo okan la en wo bi okan la fin gbagbo si odudu eni la fin won o fenu re jewo buburu to ti se ko de jewo si ni igbala ibe logun yen se si ya bo si pepe ya lo gbadua wa ma kigbe oluwa o wa pa enikan ma so oluwa wa kigbe ni ohun rara oluwa ogun o lo nja won nibi ta ti bi mi oluwa nile baba nile iya fina ti jade ko de waye mi so oya dua ma po e katabwa rigado osh e kle kapuria yes

0: ekibu eni Jesu mo gbe oga oba to po ni pekun ewa oba to po ni pekun ogo titi lai lo pe ewa lodu e o awo ma gbe oga lai lai ni ogo ni fun o Jesu eyin omo Olorun ki emi mimo ko tewo gba ope emi ati e in Jesus name e wa dide ma e dide sa ke to ki hallelujah nla mefa ti ogo meta gbe aje mesan mo fe ke se nkan kan e gbe ese meta si waju wa gbe oju soke orun e gbe oju yen soke e tewo e rawo si bi igba te yan rawo ebe eni baba se weekend fun mi emi awon woli e se weekend fe mi na kini o to su loni e se weekend fun mi e gbe mi jade emi awon woli Olorun wo bi awon me se rawo ebe si olaaro yi mi mona to gbe gba Olorun yo si won ni ona to koja oye won ebe ni abe o iwo lo ba tan jibe alajibe ni o alajiki sanu fun wa in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana ah mo bere si so awon orisirisi awon nkan awon odi ti o je ki testimony o wonu aye re ta ba ti kun bi nisin ma tun bo sori Facebook nigba ti o ba fi di ago meje eje so pe mefa bo laaro yi si ago meje abo yo ti wale 6:30 la pade mi lori YouTube 6:30 ni e pade mi lori YouTube laaro yi ma lori Facebook ati TikTok ibe lati o si bo se ni leri ma fi testimony si de a wa lo anointing oil a lo mi lana a lo anointing oil yen loni mo ti ni ma lo bo tan ma fun yin mi nibo le tin gbon mi sa nibo le tin gbon mi ma e mo gbe owo yen soke a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo an be ba se ngbe hallelujah yen e je keti yen mo gbo gbe lohun oke to wo doke laye somebody shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e se ogo meta ogo fun messiah ko to di pe ma tesi waju ninu oro mi laaro yi kin to gbadua fun awon eniyan eyin omo Olorun ojo Sunday tin sumo isin meji la nini ojo Sunday isin alakoko gbugbo awon omo Olorun patapata lati omo odun meta la si ogun odun si 13 to 30 oh isin won bere ni ago meje igba jo ba bi di 9 yo ti mo dogbon wale isin elekeji won bere ni ago mesan iyen fun gbugbo awon agbalagba adult lati 31 lo soke awon nu obere ni ago mesan igba ti o ba bi di 11:30 ti won nu mo wale isin yen ise woli ranhan ni nibi ti olukuluku o ti mu mantu meji e mo te kan le e da mantu kan bori e mo je ogede emi o mo so tele pe Olorun jo ati fe mu osu mefa to ku ninu odun yi je ki aro de momo yi je ki aro de ise won lowo won eje nse bayi iyen di ojo Sunday mo so nkan kan nipo Olorun Elijah Olorun tin fina down Olorun ti o yi pada sugbon to yin gbogbo pada eje mu lona bayi
1: 2 Kings 2:14 e won ti won ko soke momo won ni won si mu agbada Elijah ti o bo lowo re ma toto mu o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re Elijah nigba to fe lo si oke orun Elisha mu o wa so fun Elijah o ni to ba ri mi nigba tin ba fe po nbi emi mi ase mi agbara mi yo bo si o lara o ni esu o ko wa sun mo o wa ranju kankan in so igba to di ago kan oru ni keke ina ati esin re de now e wa won to sele ni verse 14 o wa du leti bebe ye o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re o si lu omi na o wi pe nibo ni Oluwa Olorun Elijah wa nigba ti o n pelu si lu omi na won se kini won piya si ati sibo Elijah se kini jo mo fe ko pe Olorun Elijah wa ni Oluwa Olorun Elijah da ẹbí ọwọ́ yẹn lórí ẹwò mi tí ẹ bá ti ń lọ lọ́sẹ̀ yìí tó ọba ti dénú ṣọ́ọ̀bù ẹ lọ́sẹ̀ tó tó gbá tán jókòó báyìí lẹ́yìn ìgbà tó tó gbá yẹn tán tó ti pó ti tó wàá dìde wa wa na wo soke oluwa olorun elaija ni bo lo wa lori shop yi ti omo e ba ti sunku pe won o fun ni COS so fun pe ko ma worry lo si bi pepe re mu oko e so mu oko ti e na wa ba gbon soke nigba to ba ti de level bi ti landlord ti so pe e ko jade be ba sanwo yin ko to jola ma wule jeyan mo lo keksi oluwa olorun elaija ta ni oluwa olorun elaija olorun ti ma farahan nigba ti ona ba di awon oluwa olorun elaija lo sinu gbo nibi ti won ko awon omo yen pamo si awon omo bi o se sele bi oluwa se nbe ti emi nbe laye olorun yen yo gba won jade e ki gbe oluwa olorun elaija ni bo lo wa Shimi Lodic. Sit down. And be about where Sabi Belly. Mama woman joko. Boba where Sabi Belly. Ki se pe wan ki besi olorun oku. Tabi wan pe oku. Ko sentin pe Elijah sinu show yi. Olorun Elijah. A fi Elijah gbadua. Ta la fi gbadua. Olorun re la fi gbadua. So ni gbogbo gba tani kan ba ni Olorun Odekunle ke se mi awon kan over sabi Christian ni won Christianity alaseju Christianity ta mo tun mo ti won gbe dani to si je pe eletan ni won kin ki bi Olorun Adeboye ni se se ba Adeboye mo gbadua se Olorun to so aye re di gbogbo n to da eje n gugu bi mu idi ti o fi ma mu Olorun awon eyan yi kin ni nkan meje taari ninu olaye elijah olorun elijah kini nkan meje ti olorun elijah se mi ni so meje o mo le so meji pere to ba di ose ti nbo ma tesi waju nu e a ti ma mu pari osu ni sunday ti nbo ojo sunday ti nbo ni gbogbo wo te handkerchief le e ti handkerchief ra yin le lo ra yen e mo je ogede ni waju mi eni kan ni ma mo je ogede eyin wo le gbagbe mi o ni si yin dari mi o ri bi ti iran ogede kan ti sunkun ati deri be se dabori ni te du olori kan e wa mo je ogede n seju mi ma si mo sure pe ki ara o de o on to le lara re ko didi de bo a pada sinu e to ba ya ibe ko mo soro lo lara mo kan yin ti yin lasan ni because ipade ti sunday ti nbo is a power service yo ti le fun ra re eja feyan ele ki ta lo lohun elijah kin lo tumo si what does god of elijah what does it mean kin lo tumo si nipa te ban ki bi olohun elijah ti mo so pe leko kan bayi ni ke mo fi gbadua gbogbo ose ni se ti o bi di sunday in ti mo fe mo po pade mi to ba fe ki mi ki gbe ko kokko mi ri be olohun elijah ko wa se ni ah baba mi nle send another elijah to bring your glory down send the fire oh send the rain to heal the sick raise the dead and glorify your name Lord I want to be another Elijah here amen, amen. Who is the God of Elijah number one God of Elijah is a God that answered by fire Olorun Elijah ni Olorun ti man dan pelu kini inu e so pe fire that's why lo je ki won pe ni olorun elijah olorun kan be ti ma da pelu ina mama awon nkan kan be to je po le fe just settle ina ni o ba yin laja ki mo ni o laja abi in to yan pe cancer jejere tin dogbon je o ninu oyan ko mo n to fa ti si n je o die die Aisha, wa di mungo ba dele more than 500 times pe ina mi mi mo si ajeun kin le nto eniyan fe se nisin ti o le dide ti o le joko ti ra ba cha loju kan na iyawo e so statement ke yin te ba gbo program aro o ni mo dupe tolohun so yawo oko mi di onigun merin yara in gboru eri ewo lo ngun merin so igun kan bayi so gbogbo bi to le je si ogun ma je jina niyan ah gbogbo eyin ti won fe ke je jina kan bi agbara si ami ki no se daju e sida ninu we first king chapter 18 mama sayo we first king chapter 18 ki bibeli so ni verse 24 first king chapter 18 verse 24 yes only kiesi ke pe oruko awon olorun ti yin na Elijah ni challenge awon woli bali o pe awon woli bali oni gbogbo yen mo gbenu bo eyin na lo pe olorun yin emi o si ke pe oruko oluwa olorun na to ba fi na down oni kini gbogbo awon eniyan na si down wi pe o wi re ogun tin challenge olorun lara re awon lo sile kenan emi mi mama sin wa lo mo ta fe ko ka lo bo fe kan pada o kun ku pa yo laja e ki gbe na ni o laja e ki owo yen le orisa e kan mama ki gbe fire
0: Yes. In the name of Jesus.
1: Sit down. I want to know what you're doing. What are you doing? What are you doing? Maybe you're joking. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are iyawo emi ti o je ki asiki oduo lara re gbogbo gba to ba ti sun wa ti bara re lo o ti da spam nle emi bubu ti won pe ni alujanu aisan ogun foni ku fo lande ina ina joko sit down bi owo yen sori ina wa limited aye bi to wa ninu wa ba o ina bibili ni olorun elijah ina ajo ni won ni mo de ina si o ni bi to wa deli abakaba ya jabahasha fire ina emi mi mama koja lo ninu church la aro yi gbogbo aisan ojo pipe gbogbo ofa to simi sinu agu ara re ina yes right out yada halash fire the Holy Ghost fire ninu le rembe patubi ada yade bosha asese bere ni an lo sori Facebook afẹ fina woodi an gbogbo yin ten tele trend wa su mu yorobo osun iyipada nla gbodo tele o ogun to ba ti buru ju agbara eyan lo ogun ti o ba gbogun mo o ti lo ogun ju awon la ma doju ina ko ewo ti ya iso enikan ni woli ni sunday enika wanka chief e te kan le da kan bori a mo ji ogede nigba temi o mo so tele mo fe di olorun elijah si o mo ro bo gbogba ti mo ni o pe olorun elijah ati gba ti mo ni etun lo tun pe nigba to ba de shop tabi to de bi ise re taniyan oje deception and lies gbogbo di eletan atoniro layika re won gbodo ya oh awon ti o ngbo mi e mu isane eyo kan pelu anointing won yi a pade ni isin lori Facebook ni 6:30 o dekunle epafras lori YouTube o dekunle epafras ni TikTok ati Facebook ni 6:30 laaro yi agbara di fun Sunday isin meje ni Sunday ikan ni agun meje awon 13 to 30 omodun 13 so gbogbo yin is going to be fire for fire lojo Sunday eyin na emu mantu yin emu handkerchief meji lowo
0: eh to ba ni ogede dogbon ra le la tuni lo ko si nkan kan minu mina shaparadas ogun to le ewun ti sister iso
2: oruko mi ni ope emi emi ni ge to ya were ni ibibe lojo sun to ya were tawon eyan wo bibi ni ojo sunday to lo
1: won lu ojo meta si merin bi ninu church
2: mo dupe lowo olorun ati imowe ni mo ti so pe ki won gbe mi wa dadi emojo te wa si mowe mo wa ni program lojo yen so igba ti mo mommy kan pe mi because gbogbo ara mi na won da ete si mi lara won de fo mi loju
1: o se nti o se won tan bo nkan yo kan ti o se won ni pe e ma gbe won lo si odo baba mi owo yen ni won o ri mu po lenu won e n bari won yo kanu fun abiamo do bari ti won sunkun bi ekun ayo lasan ni na wo e soke eni to ni gbogbo agbara ko ni pa ki esu o fi bi giga don sit down
2: daddy mo tun rin lati bi yi mo rin de mo we ni iwo
1: se kekere le se bi ni
2: so bi won se gbe mi de bado bi mo se wa ninu le emi e kan so fun mi pe ki so pe ko ma gbe mi bo ni olorun ojiji so bi won se gbe mi de olorun ati mowe na ni mo ti ya were yen bi won se gbe mi de olorun ojiji won sa te mi si bibe yen awon eyan wo mi so igba to ya won ni ka ma lo si eyin be yen awon pastor won wa pray fun mi sugbon ni oro ojo kan mo sun mo kan ri ategun mo n pariwo jesu mo kan ri ategun ko kan fe wole ni mo kan ri baba won wo white won wa pray fun mi so mo sa ri wi pe bi mo se nse mo ri wi pe o tun reduce o n dikun so gba to ya oju mi tun fo gba ti mo fi wa nbe yen mo ma ri ebora yen o kuru o dabi arara o wa iru e po but ojo ta tegun yen fe te de wonu le te pray fun mi ojo yen ni mi o ti ri ebora yen mo
1: alojanu were ni yen o ni a mo fun won ni ti won mo se pe se bayi so wo bayi se bayi gbogbo aisan lo lemi tin control ojo te ba ti segun emi tin control emi ntin si o on lo ba ko ba logun yo gbo lai segun emi tin control aisan yen bo lo gbogbo ogun le aye ka gbo because emi esu ki gbogun bo ma mo bo mo re ba gbonu odi emi kan ni nbembe ko to mo sare wo ogun ki koko fi buna
2: ibi aisan yen na ni daddy Samuel Brafemi won fun mi ni omi 77 ati oil anointing oil so oni mo sha nda si oju yen ni mo fi n pa ara ti gbogbo ete yen fi lo ni ara mi
1: o pa re ni ke se nkan re oju yin
2: be ni sir oju mi fo mi riran mo
1: ni se nkan
2: oju mi si la
1: eyin ri emi oye wa mu mi e wa mu mi bi mo wa yi e mu mi nbi o n gbogbo le le se e wo bi le se fine o n gbogbo le le se won se ri dele e wa wo bi won se fine e wo iru tin pada sipo
2: so igba ti e tun wa wa si mo owe ti mo gba anointing oil mo fi anointing oil yen mo ma fi n para mo ma fi n se so igba ti igba tara mi ti wa ya ba se kuro nbi so mo sa ri wi pe gbogbo awon ete yen pelu se omi se
1: won ni gbogbo awon ete yen ase ete lete ete ni ete gbogbo e bere si e wo nkan e woju bo si
3: this is
1: fine en ba ri won jo ni yo se bi ya 100 year eni to gbe won wada brother yen e ma bo awon le jeri si
4: won ti o farun ri etu ni o fa
1: o gbe run ti me be pato awon jojo ni won ti bi ma o and won nbe to bi ma to fine bayi bo ni o se ri nsisi
0: agbara olorun po agbara

0: mo ni mo fe so meta tolorun ba mi o da
1: oringun mi bo
0: ohun akoko tolorun ba mi o da olorun o da eni to julo
1: laya di sawon aloyin le tere
2: oba korin
0: Olorun o da eyan kan to julo ko da eda kankan to julo ko seni to ju Olorun lo Oun keji Olorun ba mi o da Olorun o da eni to ma je leyin re leyin to n ba lo ko seni to le ro loye
1: Oda to mo ju mo pupo to kun le ala ara bara
0: Ko seni ti o ro Olorun ba mi loye ko exist Oh, well, Keta. Olorun oba mi o da ohun ti o lagbara ti o ja wi pe o lagbara ti agbara re o ka Olorun oba mi o da o Olorun o da ohun ti agbara re o ka gbogbo Olorun oba mi da patapata lagbara e ka

0: ododo oro ni alayo singa e ku le ni gbogbo bi ki bi te tin lanfani lati ma gbe wa laaro yi a ki wa wi pe atuko amoju ba wa loni tin sojo eti ojo kokan din ni ogun ni osu kefa
1: o saye mi ni
0: ori eto ona bayo to ni ojo eti friday na le tin gbo wa ni kan ni alalo barika jordan 105.5 fm ma sare moto ko lu keke o daddy mommy egbon mi aunty mi suru loro ri aye igba o
1: ara mi to ba gboju le won o te ko ma ni mo so fun eye
0: awon gangan ti e wa nu aye to ye pe ko gba ipa ko gba gidi ko si gba riwo

0: igbese lo ma gbe o gbudo sun ma wara ro o gbo ona ta owo ma fi wole toro eda fi gbudo fi dayo na la gbudo ma gbe dada re ba dake Ere azala tu lele lori tu ona bayo ni kan ni Jordan 105.5 FM. Toni ojo jimo jimo alayo jimo loyin. Sa kini awon ta le se ninu opin ose ta wa yi Saturday lola se semina o wa.
1: E se MC Rawo ni abala bi ta wa yi ni abala 30 mo ko. Nipa awon business ti a le se opportunity lori ero aye lujara awon investment ta le se ti o ni la wahala lo ta ba nsoro nipa passive income awon owo ti o kan ma wole lai se wahala boye nsun ni
2: say Jordan
1: opportunity wo lo ti e wa awon eyan ti e ma npe mi gan eyan kan si pe mi lana to ni to bere engineer James business wo lo tun lo bayi ki la tun le fowo si bayi tori ise ri ba le le iyawo le ti o ba ma ronu pe bawo kini ma se ona wo ni ma tun gbegba kini mo tun le se ku nkan ti mo nse ti ma fi rowo jowo ti mo nri lo iru eni na o se se ko ma le ri ile aye gbe o so se se ki re na ma le ri ile aye gbe tori bukata ti poju bukata wa o ti poju owo ta tun wa na na ko tun wa niyi mo laye john ma to pa ye john mo nsoro npa boya bi 10 years ago 8 years 10 years ago owo 10,000 naira eyan le manage e for second ba le manage
2: media facebook
1: john e for second to de ma fi run ile them because with 1,000 naira or 15 wa reja e ma reja titles e ma ra gbogbo nkan be e ba fe je ra boko to
0: lodun na long
1: e ma wa oke
0: so
1: thank you e de tun le manage e for second sugbon nisin ni sata wa yi 50,000 naira gan se manage for jumo kan for jo kan pere 50,000 afi to ba lo moto ti o ni o si ni jade rara ohun ni 50,000 naira o fi to e lati na ni sata wa yi tori pe gbogbo nkan kan nle o nle ko lohun eledua ko jo ko je ki nkan de fun wa tori gbogbo wa ko na ni nkan o de fun sugbon nkan ma de fun yin o ma de femi na a de fun MC Rawo en ti nkan ba de fun ohun le nto mo na abayo o en to ro na abayo eni teledua ran lowo ju le nto je pe o kan rin o kan ko ire o ko eni ti o encounter eni ti o fun ni information ti o ya aye re pada ko se eni to di olowo en to di olola lai je pe eni ti o se konge information o se konge ire information en to je pe a fi ona abayo a fi han abi en to je pe a fawo nu ona abayo ninu ona to fi yo iru eni na ni o ko ki se pe ka gba adura nikan abi ka sise leyan fi ndolowo leyan fi ndolola nipa information ti a ba ni ta ba process ohun lo ma so wa di eyan pataki to ma so wa di olowo to ma so wa

di olola eni ola yi seminar o waye eni bi ti e ti ko e ko nipa awon business ori ero aye lujara awon investment opportunity ti awa na le fowo si ti yo sowo wa di pupo awon online business ti ti a le se ta mo se kan wa to je pe e ko mo wa advert e mo click lori advert ni owo si mo wole e mo rowo lojojumo ikan na wa to je pe won mo fin lawon task kekeke te mo se to wo si mo wa owo si mo wole awon platform kan na wa to je pe e-commerce ni e ko mo order ni e mo order product ba de se order product e tun mo lowo lowo si ikan na wa to je pe affiliate marketing ni be ba se n share link lori ero ayelujara be na ni owo ni owo owo yo si mo po si ni apo wa la mo lowo si orisirisi awon nkan opportunities ni o wa ti e janfani lola yi ni ola Saturday ni ago mewa egbe da ko wonjo ohun ni seminar o ti waye nibi ti a ti ko mi ta ti ko nipa awon business opportunities awon nkan ta le se yato en te ba wo pe wo mo ti try le mo ti try yen ko work se ri igbiyanju do ni ile aye o igbiyanju leledua si ma nde lade en to ba ngbiyanju lo ma ntayo en to ba ngbiyanju lo ma nlaluyo en ti o ba gbiyanju aye o kin ki poku ise o won kin ki pe oku aseyori en to gbiyanju ohun le ri ti o gbe moto sita en to gbiyanju ohun le ri ti o mo se daada ti o rowo tomo inu gbiyanju ni ko si eda to ma mo o ise to ma se ise asela ti o ni se o ko de si eda to je pe o ma wa so sure pe ti ma ti se kini yi mo ma la ni inu gbiyanju leyan ti nla o ola ta n wo ye keyan to toja e ma gbiyanju ni a kan wa bo si lowo nkan te ti e fokan si le kan ma se to si ma di owo to ma bi ola fun yin nitori na eyin ta ba fe wa fun seminar lola e gbiyanju e send yes sori number yi pe mo fe wa fun seminar lola te ba ti send yes ye e gba description be se de ibi seminar hall e le pe number e na ti e ba tun bo ni ola yi wakati bi meji gerege ohun ni idanileko yo fi waye ago mewa bo ago mewa bo lola ohun ni seminar yi ma bere ago mewa bo lo ma bere ni egbeda kun te ba nbo e send the message yes yi fawon te fe eyin te fe wa sori number yi 0080-64-09-55-98 internet business e fe ko eko lori awon ise te le ma se lori ero aye lujara e boye kawe te ni ise lowo idanileko to layi o wa fun yin boya gbalagba ni yin idanileko ina o wa fun yin nkan ta awon arugbo na le se wa ye pe eyin te ti mo pe e le jade mo awon ise te le se sugbon te ba npo lola e mu phone yin dani te ba ni smartphone mu iwe ati biro ti e fi kole abi e mu phone te fi record wa tori awon kan te ma ko lola ko ki sa awon kan ti mo le ma salaye lori afefe lori program yi so lekan si e send yes sori 0800-64-09-55-98 en te ba ni bere na te fe bi lawon bere ko te fe bi lowo mi

0: lórí YouTube James Adesina.
1: On 105.5 FM.
2: Ere gbogbo tun di ose to nbo niyan lagbara Olorun eyin le ni reko yen lola ni ako wonjo ajo wa nbe ni lagbara Eledumade to eja ma lo die die bi se nba eto yi lo si bi kunkundo e ba se nwo lo die die die die lo aro toni lagbara Olorun
1: ba Twitter Jordan 105 FM
2: adu bada go mewa e lanfani lati ba mi pade eto ona abotun inu we royin ero eto ona bayo lati menu ku otan bayi sugbon ago mewa sa ago mokola otun inu we royin
3: alagba wi mi
2: ibi ti a ti jo gbo gbogbo koko ati awon atupale royin to jade fun ti owuro to ni kakiri orilede Nigeria ariwo lowo Peter Olaniyi to moju ero fun wa Razak Adejare na wa pelu wa laaro yi olotu agba omo ba Larry Johnson
3: ti mo ko ri mi bo
2: titi da go mewa ta tu lanfani ati pade ere oluwagbe mileke adeba oruko mi mc rawo yi na re o agbalagba omode tin pe be ba be loko mo yo laaro yi lori to na bayo olorun ba mi san si e ka ro dupe

0: Abi Abubakar o ni won ti ni won ti n salaye bayo pe lapa Ariwa na ni o je wi pe eto abo to mehe to si fa iku ologbe na lo je wi pe okan awon ara agbegbe awon olugbe ipin Ariwa papa julo Kaduna si gbogbo ilu to tumo apa Ariwa nbe won won ni okan won o bale bayi latari bi awon agbesumomi awon banditi awon ajinigbe awon apanilekun saye bi won se nda omi alafia awon apa benru won ni papa julo ni ipinle Kaduna won ni eleyi gangan na ni o je wi pe won ti ni belenja sibe laaro yi lori eto abo na ni won so le lori o wa ninu we iroyin Daily Post laaro toni.
1: Listen get now and turn off.
2: Follow us on social media. Yeah. Follow us on social media. Facebook, Jordan 105.5F.
0: Ani gbogbo awon gomina ti o je wi pe won je gomina si gbogbo ipinle ni orilede wa Nigeria eleyi ti won ni gbogbo won bayi o oni won ti n pe fun bi idasile ile ise olopa ipinle bi o se bere ni Waransasa gege bi won se salaye won ni atunse ati afojusun lori oro olopa ipinle yi o na ni won ti so di ase bayi o wi pe ki won tete ya da sile o lati le ri daju pe gbogbo ohun ti awon araalu nfe ki awa ke ijoba papo ki won tele gbogbo re ki won si se o tori pe olopa ipinle yo sise debi wi pe idojuko eleyi ti a ndojuko lori oro eto abo to mehe lorilede Nigeria won ni olopa ipinle yo sise daada le lori o gege bi awon agbarijopo awon gomina gege bi won se wa nsalaye iyen awon Nigeria Governor Forum nbi ti won tin se ipade ohun nilu Abuja nibe gangan na ni oro ohun ti wa jade ni aaro kutu hayana nigba ti won so pe awon na ti fowo si o pe ko se enikeni ninu awon gege bi gomina to ma ni pe olopa ipinle ko la nilo bibe ko a nilo re e ba wa buwolu e dale e jo bere won ti ni awon gomina ni ipinle kankan lorilede Nigeria patapata won ti fowo si didasile olopa ipinle bayi o wa ninu iwe iroyin Daily Post lo gbe jade laaro toni e fe na ogan e ba iroyin nbe lekun rere

0: rẹ̀ ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn o David Mumayi òun ló sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ìyẹn mínísítà fún ọ̀rọ̀.
1: Your favorite tunes are just a click away. You feel it.
0: Emi o ni baba.
2: Social media. Facebook Jordan 105.5 FM. Twitter Jordan 105 FM. Instagram.
0: Asale kankan o. Olorun ni mo ni ba Olorun ni baba asale mi. Eni ti o je omoye ninu ibo to ma waye ni ilu Ekiti. Ninu egbe oselo People Democratic Party PDP. Iyen o wole Oluyede ohun gangan na lo nsoro wipe emi o ni baba asale kankan o. Ninu egbe oselo kankan ko si baba asale, ko si baba afeyinti. Koda ko si baba oke leyin Olorun nikan tin be loke o. Nibi to tin soro hun nibi iforo wa ni lenuwo kan eleyi ti won foro wa lenuwo lori oro oselo lori amumaworan lana nibe ni Oluyede lo tin so wi pe se ri emi fe sin ilu mi gege bi pe omo Ekiti ni mi o mo si fe se mo jade lati jade tan ni mi o ni baba asale kan mi o da lati leyin kankan ni igbejo itori pe Olorun nikan loba ti ohun ni igbagbo ninu o ni je ri otito ni wi pe lododo awon eyan mo ohun be na si mo wi pe lati bere pepe ohun ni baba asale kankan ohun atawon eyan ohun la won jo ntira won won si jo nse o gege bi omoye ninu egbe oselu People Democratic Party PDP fun ti ipinle Ekiti wole Oluyede ohun lo salaye be o ni emi o
2: Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.
0: Olorun ba mi ni ba ti o je ki ohun sase yori ninu idibo. Eyo soro ilekun o. Eyan hun e ba.

0: Diezani ko Diezani ko jebi okankan ninu esun onikoko mefa ele to da lori riba gbigba ti won fi kan o awon olupejo so fun ile ejo wi pe se ri arabirin ohun o nawo yala yolo nilu London eyin to ti lu jibiti leka epo robi ni orilede Nigeria amu minister tele ri na so pe ohun o se kongila leka epo robi
1: on social media Facebook Jordan Wall
0: orilede Nigeria ngba ti awon oniroyin ti won yoju si Alexi Madin igbejo na je nkan to ba ohun lokan je gege bi o se nsalaye fun awon oniroyin lana ipo je ohun to ba ohun lokan je o fi mo awon ebi atawon ore ohun e je ki n so eleyi fun yin pe olorun o ma ko ma dabi eyan bezi lo je pe olorun o ma je titi laila ko le yi pada o ni olorun ki se niyan tori olorun ko le puro ti eledumare ba se leri fun eyan o di dandan ki o mu ileri re se oro ina lo n jade lenu minister tele ri fun epo robi tele lorilede wa Nigeria o ni olorun o dabi eyan o eyan oniro ni won olorun oba mi ki paro e gba change iroyan hun punch na le ti ba laaro to ni woni lori ikolu awon bandit ijoba apapo ti gbe owo toto 500 billion naira ele ti won ni ki won lo fun oro eto abo iyen na wa ninu we iroyin laaro to ni
1: 05.5 FM Twitter Jordan 10 5 FM Instagram Jordan 105
0: Ani owo olopa ti ba awon tokotiyawo kan ni ipinle Anambra ele ti won ni won wuwa koto si omodun mewa kan ni ipinle ohun latari foran ele ti won ni o lo kaakiri lori bi won se wuwa koto na si omodun mewa ohun omodekunrin omodun mewa iyun na wa ninu we iroyin punch laaro ti toni e fe se ri iroyin ohun e lo gba change nbe e ba iroyin ohun nbe won ni awon ogbon omo egbe okunkun afurasi ele ti owo ba ni ipinle ogun won ti ni won o foju ba ile ejo ti awon adajo ti won si se dajo won gege bi iwe iroyin punch o se salaye laaro toni ele na ni ma fi senu mi dede sibi fun ti iroyin laaro yi e ja lo soke lohun ijumo bi ta n lo laaro yi gege bi eyin baba eyin ya wa nile e ja jo gbe yewo e ja gbo se te eyan ba fe tomo se lulu la fi n tomo ni abi oro la fi n tomo ni awon nkan wo le eyan le fi tomo to je pe omo na o ni yayakuya moyan lowo koda ko si bo se le wu kori ona wo ni obi le gba tomo tori pe opolopo awon nkan kan lo n sele papa julo awon ta n ri ninu iwe iroyin lori bi awon obi bi won se nse awon omo ti won bi tabi omo ti won gba to ona wo le eyan le gba tomo tomo ohun o fi ni yayakuya ona wo le eyan le gba tomo tomo ohun o fi ni di idakuda si awujo e ja jo gbe yewo laaro yi bawo la se le tomo ton ba ni won ri omo eto se obi le tomo abi bawo la se le se ona wo la gbegba yi la jo gbe yewo laaro yi gege bi ise wa lori otunu we iroyin labala gbe yewo ona wo la le gba to awon omo ti won ayan ti won yanju ti won ni dadakuda ti won ni di wahala fa awujo yun la jo gbe yewo laaro yi e je n lo soke ki n pada wa an tesiwaju.

0: ipa emi ati yin niyan laaro yi e ja jo se ipa wa laaro yi lori oro e bi se bi onawo la ngba tomo onawo lo bi le gba tomo bawo la se to won ti won yan ta yanju ton ma wulo funra won ti won ni je wahala ninu ilu 09063352 09063352
1: Hello, Carlo.
0: Hello, sir.
1: Amisa.

ogun aiku iku lo dara ju ere to sogun aiku fun do aku gan ba le fe gba refund kilo fe mu o ni kin fun ni ko.

0: Hallelujah. Lati oni lo ni oruko Jesu enikeni to ba gbogun ti awon omo re ile yo gbe mi lati oni lo ni oruko Jesu enikeni to ba yo awon omo re lenu ile yo gbe mi lati oni lo ni oruko Jesu eni ba duro bi alatako adari duro afani ajoseyin ninu aye awon omo re ni oruko Jesu ile yo gbe mi ogun to duro de ojo waju awon omo re to fe pa o lekun lori won ogun na jona ogun to do de ojo waju awon omo re to fe so elenu lori won to fe je kaye bere pe olorun re da ogun na jona gbogbo ma jemu ti mo sunkun lori omo ni akoko ojo ogbo o n gbo mi loni mo jemu yen ko jona iku omo ti ti komo olaye eje Jesu pare ibanuje tan ti komo lori awon omo ko jona danu ibi ti aye ti seto sile fun o lori awon omo ni oruko Jesu ina jorun gbogbo bi o ti de pakute ibi sile fun o lori aye awon omo re ni oruko Jesu oluwa ko dana sun mo pa ni ase lati oni lo bi enikeni ba du ninu okokun bi obirin ika bi okunrin ika lati darin ajo awon omo re duro iru eni be oluwa salogbe oluwa ni kin gbadura ifun o ni akoko tan omo re fe yan obirin ti o farin ajo won seyin okunrin ti o darin ajo won ru eniyan bi okokun bi eniyan tolorun binu si to je pe gbogbo en to ba ti ba se po laye won mo wa loju kan loruko Jesu omo re oni fe won o mo so tele sinu aye gbogbo eyin abiamo ti adua idodo yin loni ni oruko Jesu nibi gbogbo ti ota ba ti sise nibi gbogbo ti ota ba ti nawo gbogbo bi tan ba ti damo jemu ibi lori awon omo yin yo mo di asan oni gbaroyin banuje lori omo ni gbogbo oju aye re iroyin kun omo oni gba iroyin ku omo oni gba eyin momo momo arugbo won e gbo oro oluwa koni kan fun yin loju ale koni koro fun yin loju ale ise te faro se lo mo ise te foso se lo mo loruko Jesu loju ale yin ota oni danu loju ale yin e oni sun ekun loju ale yin e ni banuje ofa ku omo oni ba yin loju ale gbogbo eyin omo wa a ri n bonu eje Jesu a oni damu lori omo kankan ogun ti mo mu keyan sakolo ba koluba lori omo oni ri lori awon omo re o iji ti mo mu keyan sun koko mo re eyan re oni ja o lori omo gbogbo bi tan omo re wa olorun olulana ko lana fun won Jesu oluwa wa amen loni isoru ni ago mokanla lati bere nibi kibi to ba tin gbo mi bayi ti o ba je pe ale lo gbo mi gbe bibeli e bayi ko mo bon soru ni ola ni last bus stop abuli egba ni ilu eko o si ri owo olorun ni oruko Jesu ohun ta fe fi gbadura lori na ni pe olorun je ki ibi o dena si ile mi fi gbogbo emi re soro nigba meje ibi ko dena si ile mi ibi ko dena si ile mi ibi ko dena si ile mi ibi ko dena si ile mi ibi ko dena si ile mi tori pe o soro igbo oro oluwa oluwa ni ki so fun opada pe ibi dena si ile re ohun ti a n pe ni ekun ipayin keke ati ibanuje o dena si ile re ohun ta n pe ni ofo ohun ta n pe ni iponju ohun ta n pe ni aini o dena si ile re ibi dena si ile re itara ni mo fe ko mo fi soro kini won pe ni ibi kini won pe ni ibanuje kini won pe ni ekun o ti dewo fun won ti e o ni mo oruko re o ni pe ah ogun ti mo mu keyan so paye ehun ti baje o koni jade koni ja o ogun ti mo mu keyan pariwo oro o ogun na oni ja o gbogbo mo jemu ati owo ti mo mu kawon eyan pejopo nipa eyan kan wa mo so pe ha iru eleyi mo lagbara o oni sele si o wa gbo ohun oluwa lenu mi ko si bi kibi to orin si ti awon omo re wa bi bi ba wa nbe Olorun yo ko yo Olorun ti ma pa yan mo kuro ninu ibi kuro ninu wahala kuro ninu idamu kuro ninu aisan kuro ninu iji yo pa aye re mo yo si mu gbogbo ileri ati mo jemu ese to ba je pe ti eni ofa oni ba o to ba je pe tan mo re ni ofa oni ba won to ba je pe ti oko re ni ofa oni ba ti yawo re ni ofa oni ba o ni rogun asedan o ni ri iponju o ni ri aini o ni ri ifaseyin o ni ri ijakule o ni rogun aisan won ni fa aisan di omole aisan ni gbowo lowo e be ni o ni damu lori aya o ni damu lori oko Tesalonika keje ori keta ese keta si kerin e ja gbon to so yes
1: ṣùgbọ́n
0: olódodo ni olúwa
1: ẹni ti
0: yo fi ese yin mule
1: ti yo si pa yin mo kuro ni ibi
0: Olorun yo fi ese wa mule yo pa wa mo kuro ninu ibi koni si ibi kankan ti o sele si o mo ka so mo gbo yes
1: awa si ni igbẹkẹle ninu
0: oluwa awa ni igbẹkẹle ninu oluwa
1: ni ti yin
0: ni ti yin
1: pe nkan won ni
0: nkan won ni
1: ti apalase fun yin
0: ti apalase fun yin
1: ni eyin se
0: ehn to ba tin se fe olorun ibi o jina si o to ba ti sumo olorun ibi o jina si o mo fe ko je ajo gbadura meje yi o sare gba pe oruko jesu le kan olorun mo je ki a fe fe ibi o fe lu mi mo je ko fe wonu ile mi gbadura yen daada o oluwa mo je ki a fe fe ibi fe lu mi mo je ko fe wonu ile mi oluwa mo je ki a fe fe ibi fe lu mi oluwa mo je ko fe lonu ile mi mo je o fe wonu ile mi mo je o fe lu aya mi mo je o fe lu awon omo mi mo je o fe lu oko mi a fe fe ibi iji bi mo je ko wonu ile mi adua keji re o gbogbo eni to pinu ibi fun mi olorun je ko fori are gbe eni pinu ibi fun mi lori omo lori aya lori oko lori awon olore mi oluwa jo fori are gbe gbadura yen daada edake da eniyan keniyan to pinu ibi nitori aye mi oya gberu e gberu e gberu e gberu e gberu e gberu e gberu e gberu e gberu e gberu e adua keta re e poruko jesu lekan ke gbadura yi olorun gbogbo ese ibi ninu ile mi e mo gbadan e se awon ika eyan to ti wonu ile mi loganjo oru ni osan gangan ina oluwa gbadan ina oluwa gbadan ina oluwa gbadan e se awon ika eniyan to ti wonu ile mi loganjo oru lati tafa lati sise ibi oruko jesu oya jona jona jona jona jona don e gboruko jesu le ke gbadura adura keni re o owo ti awon ika eyan gbele mi owo ika eyan laye mi ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona gbogbo owo ika eyan lori aye mi o ya jona jona jona jona jona jona gbogbo owo ika eyan ninu aye mi ma jona owo awon ika eyan ninu aye mi ma jona ma jona ma jona ma jona agbara ti ika eyan nlo le mi lori lati da mi pada seyin o ya jona dan o ya jona dan o ya jona dan o ya jona dan egba adua elekarun yi e pe oruko jesu lekan pe mo jade kuro ninu ibi ti mo ti wo ti mi o mo ninu ibi ti mo wo ti mi o mo tomo tomo toko toko taya taya ajade ajade kuro ninu ibi aye mi jade kuro ninu ibi iseda mi jade kuro ninu ibi ayan mo mi jade kuro ninu ibi aye awon mo mi jade kuro ninu ibi aye mi jade kuro ninu ibi aye mi jade kuro ninu ibi e pe oruko jesu lekan gbadura ni gba kefa e mo ni oluwa mo da ibi pada sori awon ta mi gbogbo ta n pe ni ibi ta seto fun mi lori omo lori oko lori aya lori ise ranse mi lori irin ajo mi gbogbo ibi ta ti seto sile fun mi mo da pada back to sender ise okokun owo okokun mo je mo ibi gbogbo mo da pada sori awon ota mi ibi pada sori awon ota mi ibi pada sori awon ota mi ibi pada sori awon ota mi ibi pada sori awon ota mi pada sori awon ota mi ibanuje pada sori awon ota mi aisan pada sori awon ota mi e wa gbadura ni gba keje loruko jesu mi o ni ri bi lori omo mi o ni ri bi lori oko mi o ni ri bi lori aya loruko jesu aye mi o ni ri bi ni oruko jesu aye mi o ni ri bi ni oruko jesu seda mi o ni ri bi ni oruko jesu ayanmo mi o ni ri bi ni oruko jesu ibi o ni sele si mi ni oruko jesu ori mi o ni gbabode bi ni oruko jesu iran bi o ni sele mi lori ni oruko jesu asotele bi o ni sele lori mi ni oruko jesu ofa bi o ni ba mi ni oruko jesu iran bi o ni sele mi lori ofa bi o ni ba mi jesu oluwa wa gbo oro oluwa loruko jesu ofa bi o ni ba o ofa bi o ni ba omo re ofa bi o ni ba oko re ofa bi o ni ba iyawo re ofa bi o ni ba o ninu ile re iwo ranse to wa nu oyin ni oruko jesu ofa bi o ni ba o ofa bi tin bi abiku ofa bi tin ku lojo ikule loruko jesu ko ni ba o ni gbo ofa bi ori re o ni gbabode bi iseda re o ni gbabode bi gbogbo mo je mu ibi to wa loju ona re ko jona da lowo lowo ninu osu kefa lawa yi o ni osu kefa to pari loruko jesu ma je mu ibi jona ma je mu ibi jona lori aye jona ina jona ina jorun bauri kari basaida mo n gbadura fun oba iloni ni oruko jesu ma je mu ibi jona lori e o jona lori aye e o jona lori ile re o jona lori omo o jona lori oko o jona lori aya oruko jesu ma je mu ibi jona lori e ma je mu ibi jona lori e ma je mu ibi jona lori e iran bi o ni se lori e ala bi o ni se lori e ofa bi o ni ba o oruko jesu o ni gbofa iwo ni mo n gbadura fun o ni gbofa o ni gbofa ofa iku o ni wonu ile re ofa bi o ni wonu ile re ire bi o ni se lori e ala bi o ni se lori e loruko jesu asotele bi o ni se lori e loruko jesu ofa bi o ni ba o bi mo ti su ase ti gun jesu oluwa wa ami o n bo ni isoru lale bo se ma de church ta mo n gbo mi bayi o ni pe je enjoy baba yi ninu isoru bo se de church re o e locate abule egba tabi fagba e gbe okada ola niyi last bus stop adetola road church baba de fi soye to wa niwaju oluro eyin arogo state e le gba madia ijaye power line maujo sokola alakoko wole egbe okada adetola road church baba de adefisoye to wa niwaju oluro ohun ta fi ran mi si o ni pe ogun ti mo pa iran rere ninu eyan to na lara e ah ah loruko jesu gbogbo ti mo so iran rere doku ala rere doku aso tele rere doku loruko jesu ina jorun ina ma jo wonrun ina ma jo wonrun ina ma jo wonrun oruko jesu oluwa dana so ogun ti mo so iran rere ala rere aso tele rere lori aye eyan di oku ti ije o se ni oruko jesu ina jogun na run ogun na jona ogun na jona ogun na jona mo jemu ti iran rere ise lori e mo jemu ti ala rere ise lori e to n tele awon omo re mo jemu yen na jona mo jemu yen jona ogun ti mo mu ke yan gbo leri sugbon ki kankan nu leri omo se ogun na jona ogun na jona mo jemu to ni ko waye lasan pe ko dabi ejo lori apata pe ko ra lele ko mo ko pe ko ko ko mo gbe loruko jesu mo jemu yen jona dan mo jemu ti ki se nkan re ti ki ni lari ti ki ni ola ti ki ni oro loruko jesu mo jemu yen jona adua re ti gba jesu oluwa wa amen pe mi sori number yi lesekese ta ba ti pari adua yi pe mi sori number yi e safe number na pelu prophet michael adefisoye gbogbo en te wa lori whatsapp e ma send prayer request sori whatsapp number na mo so dadi e gbadua fun mi lori nkan bayi e gbadua fun mi lori nkan bayi ogun de ti se fun oniyan lesekese number na ni eleyi 08086097 02 ma pe mi sori number yen lesekese ma send the prayer request ni whatsapp ogun ti se fun o ibe ti janu aye e owo olodun ti be owo aye re ku oloju kan irin ajo e lojutu ni oruko jesu amen
2: Olorun ti aroye awon tire ki su to gbo adura jabesi leyin to kepe to mu ana pada wa jeri ayo ni shino nure ti re ninu awon akanse isin to ma nwaye losose ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry akanse adura igbedede wa fun gbogbo eniyan to woju oluwa fun orin kan tabi omiran ni gbogbo ojo Thursday ago mejo owuro si mejila osan ni wa gba itoni wori lati enu olugbalejo woli Michael Adefisoye kete leyin ipade adura yi e o ni anfani lati ri woli fun igbani lamoran yen counseling oluwa nre ti re bakan na ni gbogbo ojo isimi Sunday ti wa ni iriri agbara oluwa to sise iyanu ninu ise ojo oluwa bere lagun mesun wuro lasiko ipade adura Thursday ati ise ojo Sunday oluwa man lo iko re baba adura prophet michael adefisoye awon alejo iko olohun atawon akorin ijo ni gbogbo ojo Thursday ati Sunday oluwa n reti iwo na ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Ibrahim Ezomo Street Ofadeun Road Adetola bus stop ojukuru Lagos pe olugbalejo prophet michael adefisoye 0803462 8479 tabi 0802035389 lasiko awon ijosin won yi o ni pada sile lowo ofo loruko jesu

oko baba e ojo iye ni awon agbara won yi won ma nduro de ojo iye eniyan awon agbara won yi won ma nduro de ojo oko eniyan tori be oni mo fi nba igbadu akala le to ba je wipe o da wole nkan ko lo dede emi kan to nba ti won je ton pe ni emi oku abi emi body to rin ninu eje yin wo lo sise abi ko je emi to wa ladugo pe mi o ni gba ki ko dagba ni bi bayi mi o ni gba keni ko saseyo ninu le abi ko je emi to nbe ninu le to nbe ye tori awon emi ye ti spread ara won won gbe ninu eje idile won gbe ladugo kan won gbe ninu ile kan to nbe ye o n tan so fun eni wipe ko ba nbe le gbogbo to ba da wole a ni je ko lo awon emi oku to wa ninu ile ye ki na gbe won jade ma se ami emi oku te jo nbe ti o je ko ni akojo ina gbe won jade emi oku to wa ninu ile re to ni awon omo re o ni ni lari ina ko down lohun mo pe agbara olorun oruko jesu olugbala ko down lohun lale ogbo olorun ko wonu aye re emi oku ti nba ore ni ajo oruko jesu olugbala ina yaye nipa oruko jesu ohun to fojuri sugbon to sise riri layika e ohun to fojuri sugbon to sise riri ninu aye e ohun to fojuri sugbon to nba nkan je laye e gbogbo bo se le gbadura to oruko jesu olugbala ina ko jo agbara olorun ko tuka agbara olorun ko baje agbara olorun ko baje gbogbo pati agbara e to faye ni olara oruko jesu olugbala ki won doku eyin emi aseti mo ba yin wi ninu aye ti mo ba soro yi to ni ore ofe ati gbo mi lale yi gbogbo emi aseti to ntele abarire e gbogbo emi aseti to ntele certificate e gbogbo emi aseti to ntele awon omo e gbogbo emi aseti to ntele e bo se njade to ti wole to dele fojuri mo le won pada leyin e e pariwo nibi to e ba wa so pe loruko jesu emi aseti pada leyin mi e gbo bi jesu so fun emi to ntenu peteru soro pe satani pada leyin mi ala mi ase oya iwo na so be so pe satani pada leyin mi emi ile wa pada leyin mi emi to wa ladugo to ni mi o ni mu kan le jade pada leyin mi emi to ntele awon omo mi to ni wa ni jeyan pada leyin awon omo mi emi to ntele ise mi ti o je lakojo pada leyin mi emi to ntele owo mi ti o je ko ni akojo pada leyin ise mi pada leyin gbiyanju mi pada leyin lala mi oya pariwo be so wipe eyin emi aseti e wole eyin emi aseti e wole emi emi aseti e wole ipa aseti lori aye mi oya wole so be o so pe oluwa bi mo ti wo odu orun lo gbogbo ipa ti agbara to ma foju orun da ogun si mi lara oluwa da won lejo gbogbo ipa ti agbara to ma gberugbe pe ifaseyin si o lara to ba jeun loju orun to ma ba nkan je awon agbara to ma fi ibaloko oju orun ba nkan je mo lara awon agbara to fi onje oju orun ba nkan je mo lara awon agbara to fi aworan ijakule wo e loju ala to ma je pe wa tun pada di oderu eyin oya ina down lara won ina down lara won ina down lara won loni loruko jesu olugbala by dandy o le miss e ba se gbadura loni niyan eyin emi oku awon emi to ba nta ko sere emi oku ni o pelu okunrin to wa leti odo besaida o de waste your joy for 38 years la da uma ndia kari anaba emi to fi aye e sofo emi to fi ise sofo emi to fi gbeyanju e sofo to kan dagba o ka ojo ori se wa no ti dagba bayi to ori kankan ni to ka si to kan wo pe ori eniyan emi to le olore jina si o emi to le ranlowo jina si o mo pe olugbala lo aro yi ko dide ko ran lowo ki agbara olorun ko ran lowo ki owo rere olorun ko ran lowo ki oju rere jesu ko dide si o ki ran lowo olodumare ko dide si o ipa ti agbara to dide si aye re to lo ni lakojo ko pare ko pare ko pare ko pare.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Ajá ma kiyin kabo sori eto asese lori radio eto ta gbe kale fun igbedide itusile ona abayo ati ibukun mo la so fin pe wole agbaye ni ti wa ni kale lakoko yi baba wa prophet dr ms fabiyi baba possibility jp baba egbadura fun ara.

0: Mo dupe lọwọ Ọlọrun fun ọtọ Ọlọrun se fun mi ni January ta wa siba won soro won ni ka ra cement ile yen mo tin kon fun 17 years ni ile bo ile yen ko wa nbe but to the glory of God leyin igba ti mo ra cement yen mo akọ ile yen tan within January till now landlord to ti wa wa leyin mi tun lo fe ta to o ni awa lohun fe ka ra ala lowo o la wa lohun fe po ma da duro de wa Ọlọrun dẹ ṣe owo yẹn ni ọna ti a lero atemi akọkọ mi atura ti atura
1: dona ele ta yin ko tele
0: be
1: odun melo
0: 17 years
1: 17 o wa igba wo le wa si bi
0: January
1: ejo awon to ra cement
0: yes sir
1: so be si wa kuro bi
0: e mo wa so fọ Ọlọrun mo ni ko ba mi ko ile yẹn pari ti wa yẹn Ọlọrun dẹ pari ti wa
1: bi January 16
0: be ni sir
1: e to wa ra ile another
0: to wa leyin ni o lo awa lohun fe ka ra ala lowo la awa lohun ma gbe duro de asugun ati ra bayi
1: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
0: since 2007
1: nteyin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 16 ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni eti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuro ate ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telomi ti o le da pari bo se po lori oke yi
2: as a living man
1: let double grace work for you
2: na ori ota se ko meji
1: o to pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
2: amen
3: ara yi ti de didi